ni ile o te o le de bene yen ke abojuto abo omo ilu on ye an pe ni ABPC loyi ewu omi yale ailu o ile de bene pelu omi yen lo loke gege ba ai o lu pupo nle bene ile o te yen ke abojuto abo omo ilu on ye an pe ni ABPC pe gbogbo omo ilu on ko wa ni itaji an ko si tele ilane abo lati dene adana emi ati lati di ewuye o wa lipa omi yale kubo omi yale yako je ewu laku o le fa iku omi jamba owo ile oba nkan ni wa baje abi ko pe aise lom bi gbogbo lati a idoti omi fun abo mi ati ti onewi o ile o je ABPC npe yin lati tele ilane ye won yo e mo la omi yo ti kokoja abi bi omi ti yawo abi oneye ipa omi lagba pupo bete pe omi ne ko jina pupo labi ko ni le ewu laku e mo la ipa do koja labi oneye omi ti gba lo o bo te je pe oneye en gba lojojumo fi lo loko labi loja ni omi ne le lagba labi ko jina ju ba e fi o lo e mo jo omo labi agbalagbo ko sun le apo labi nle nle e ko briki jo labi egi idai labi egi pebele onjo on ko fi sun bi omi ti be ti galoke labo ti nwole e ji gbogbo ni o wa nle o e si lo lese kese laiye abo daju fi e mo du o omi ne ko po ntene e mo jo omo ko chai lomi agba labi lipa omi labi leti pado e mo mo omi ye o ya wole labi omi ye e so fo ni idoti leti konu e pupo e mo gbe nle ye ko le agbon mi abi ile ye ka be ti ami pe o lewu lati gbe nu e e da gbogbo gbogbo owe mi yo ti pataki on gege ba owe danimo owe le keun owe lewe labi owe mi yo ti pataki fi on ke fi ona apo kenye omi ko le wo e toju ile ken bi oga die bi eleko ba ewe adie malu won lo bi omi tin galoke pupo e se toju nkan ni mi o pataki bai ewe yen mi onje ati elo ne mi o ke da o ne mana mana do nle ye omi tin gba on bo ke le dene ewu une fa win no li lo bi bo win bi omi ti lo loke ba omi ti gba patapata on oko oju omi yo gba ati awon lukeni ke lo be ke wa oko omi ye ko ni ero ni yo ni ero ni labi ye ki ye le wo e gba ro wo to ko pe pe ye ki jo omi ko mu one bi one tubu ilomi e ma wa oko mi ye ona ti wa na ju iyeye oye ko gbe lo ke ti tele ilane ye atuko ati oludayon so fin leyin ojo e ma mo omi loko labi omi odo ye nje be ti fo ni agba ti wo omi ti lo loke lai se omi ne chaju e ke ayewo finifin a ogin abi oke ile wi ke ko inu ile e ke gbo alaye fun aladugbo won o pataki oni ngbe on luke labi ye on jine si oni odi e ko idoti ko lifo ati ipa omi ye o wa legbe ile wi ati oko mi on ba omi ko le aye je koja dada e fi sa ke loke nbi oga die owo die ko wa nu we o ti pataki on toshi ichane abi bi eni radio oni pil ka e ko wa nu e be ti pe omi tin lo loke koja bo ti hun ilewu labi ohun oni ejo ngbe on lewu e mo ti nkenken ye kan ton fi wewu kon koya koya ke ko laye gbe be ke da po mo idile ye ngba ona wa lewu on lalejo abi ke lo laye olabo ye oludayon ko fi fo yin luwaju ewu omi yale ichesi wa kenken se pataki ile o je ile bene ye nse abojuto abo omo inu on pe gbogbo en omo ilu lati wa ni itaji lati gbe igbese ye ko ni ko yin lewu ati lati tele ilane yon la kale on ke le fi dabugbo awin ati gbogbo onewi on lapapo ona idene iyen lowo ati ichesi dada ale die wukubo kati gba opo emi la bi e wa na jo la bi eni lo yen lowo lo fe e pe 118 ikede ti lati ojule che ile benin ye nje abo omo ilu on ba npe ni ABPC.

ka numoro borom ku yibar xar bar ku ci narku suba man nopi ko gonu ifo yon tono kul payga on ind ko gonu na la rubana sar jiru dubin kan na waran ka tin ni idu andu iyen ta mu jibri ya kun tegan i gonu sannaba nyene gonu ko ware ba me kul payse waqti na kamila awray ban zano se tamatama naruka de mikine la brodo mi bono iba zano se ho nyeno i ko kan ku back na sar jiru dubin kan na waran ka tin ni do ne ya amun firigi wanu wanu yo nu ka mun gusan zon fo kul payga za gusan wedu kin ni idu na banna zama ya kanduna de go ba inki bor zon fo kul payga bor wedu kin ni idu na banna zama ya na ka mtu de ya na mana win aron win azebunu mun labari go ne ka ibaza no se tamatama o kandu san na ba no igun ko waro ka binin zan sur nar kai mani ibe madanyan na ba nar ka kodi binewuga labari di bannani inkire ton tonu godo medo kamme harimena ntobori hinka fo kamme ka mon borobon mo nyenun di kamme mon tricycle ga yoro kan gonu ko za ka ton fo gana ko iko gonu abon labari go ne ka ibaza no se tamatama de unin do ni inkire ton tonu pene metri ki bakwe yo ka kyorum ke bugo kam beni bineba nyenun dam nyin bete oga ntoto man na ko nam ke bugun supe ne am bori ye mekine ka inwi ikoko kula na ruka kebugo win mo gine pwe mekine ka za ma bonza no se tamatama ne uni ndoni inkire ton ton po se ki banna pon fo ko ko gon ga ke ni siko de ya gano borun banna na baka ga po se ki do khamme mun pon de mun sin no gonu ko te no ya toto ma yana kin ko barayo za ke bo khinzi o se ko ya ko ba do no za wo ka kirun gonu ko hono ni ruka wo ka kirun kin pe gan ni ndo pondi dalio nuwe naruka biti nina kinkana nse kiningi watu hamwe labari gune kaiba za nose tamatama leo ni ndoni nkire tonton uka kiru inimeyo nkinko ugana kukabe kayo kamefo makidalagu kaminka akidalawe kie inka bon hamunu warankana kalika kweko guna aga domi sizo di folonku na ungue inadi nyeno mbalo samatu utumase dewa gunu kuzengi unlo waseni sewa unzengi anwakini de amun nan amun nuyima naruka lukutoro mekin ukan zanye de bon bon ima zano se tamatama la brona kadir kwe ba ilfa tanko abaza no se christian nyeno kamida inor komana ajinde nyenzo troku naruka nu moro boron kin kantei fo yon tono kulpaiga ze kaina kino se imu labar jindo kuna labar sindika iba kwe na no se on larbo ka so nabatro ikhandu idunte o on larbo ka so na batri on du iyente o an wujibri ya kunte hanuna ka ke bu kinzo ka kiron pe baka yiro on an du idunte won an wun fere yiwan wan yo no gusan zon fakul pe ga gusan wedo kinido na banna zama hena kanu de go ba inki bor zon fakul pe ga bor wedo kinido na banna zama hena kan gonu kudu kandu karasadi de baza kasiman na mana wini gusan zon fakul peiga gusan weye kinni inza yana kindo de ya bor zon fakul peiga manam bor weye kinni inza zama yana kando de ya de ibazani manam win narukaron win de ya ron win azebu naruka manam win wo ka kiro nkwe giro win bakna de ya no ka no ko de ne no ka no ko igara sari de no ba obe no do no na do no ben ka won win azan sidi ka kinna platform e resultat beji deno kariya kifo non wi lamba odam dirpeba deno do nobal deno zam nobabi ibne gonu ko ware sur nar kaimani nino wo kan zam ipe madam binega nyaaw bon namba biu nan wun berayo nan wun yaliyo na metre ki bakwayo na kebuyo ka ate bine yuno nu ka bine anateni sur nar kaimani ipe madam ba me kulpa binega domi an duniya di nyena asote kulpein haru ke fonku saka afogo nuko haru sai na fokin ko he india saka afogo bu sai nukin ko afo he ya dei be ya kulpein no an duniya kane naruka otano binayo na binesarino igonu ko waro kan zam anaki makyan duniya ke dirpe ba yesi abate sur nar kaiman yeno igonu ko ware ba me sakin doru dia ba mu ifo ino sesu suru no binesaka gonu ko tonu di denki suru mahini suru di maka agar bukata biyo abate almasakan na mekine foka na hima nkiki ko din kwa kakokin suru anate ibine gonuko naneyo ikwe kere nina agun na anwi imani kwe nye ikwe kere abuwa kinye gun na suru kweyo ba anwi fayno
mogonu ikpe mun borun kuna suru kwe kuna sari yol naruka surudi ikpe madan ikul pay biniga labari kere ibeni narana labari ka iba pena no se nyano borfo ka kirum to nkame godome bilarba dego banki bi talata me ka so na batri handu iente o anu jibri iente anu ne na ka mto borhin kari kammi ifangonu kote kokoli kagun na trope nu ka ukina tricycle nyano kirun ngonu ko mali leya ndonna jirofo di ngonu ko nyedi mun guna guno te ngonu ko nyedi mun buri ote leya ka trope di atokite tricycle ka atokite gifo burioga nyano nkadi ka ton fa ko gonu ka ton di kanna agunani borobun nyano ndi ka ton diga e boyinko kan ko ko gonu akuna kamedito nga har kusuna kameteke nga de ananza yin pe nanda har kuso kame policio nan hoseni zamani jerodi munu mun hin feri kawki na heavy ni ndono kameto nga godumedo kamena ya kamina kameto ngani an hawo banna ngunu ko ki woka a bolfo ya nan nyu teke jerodi nyu makwe na nyu sube ka ko ko gona nyu de utamaza pentio di no nyu ya ko ko gonu ka to di kulpaiga de ya policio nagay peyo na kamete ke borin ko kulpay ga yina deri ko bangon gisio yina gada vu mahamo garu sa deri teo ayin kate de zamani borobon munu ko gonu ka tonga me o ya gonu seni diga mete ga za ya tenna me bonu sa deri ko ba inu labario da ka unu feri de feri o ka tontona bon no bakama i gonu ko waro kan gon te ga za ya ga ikwe masuri ikwe manka borom winga do bofo anabara memuna wun kanu abaza kakweko bukatan boro ikwe na boro giriman iyo bon kere giriman labari kere nukai ba bon go zeri no sena labari ka iba kwina no se nyeno metri ki ba kweyo ka wun ke yo wun har ka wanu an yoga nkin ko bine badam mto mbor iye fo kamme mar ko boro na metri ki ba kweyo na kan gon i wun ke bugo ko kene odoji matere norka premier do kamena bi talata ka so na batri handu yente wa mu jibri yente nyeno aja sedo kamme no be ni ndono bi do bi rika kira kin kulan ruka ke bu mun har kan wanu wanyo amun har ko siyo kuna guno wa zansi zani ndono akon ne ya guna guno diga nkadi batri gbe teri foyo mari gante na ruka metri ki bakpe foyo ka kirun bine ba lalo aganu kin ko gonu makke bu hinzo nan ya nsukwe kebugu nunya narukalla sabu ko dibon biti ne ka nahi ma kulpe yana kinka koyo dibon maki na ko sam maki bugu sada an wun metri ki bakwe anakwe sari ko di fongu ban suba maki de ya para fuwe za ya ate gogunu gwengwereke basilla wesesare alada tofo de anuna ka metri ki bakwe odi jurum na kebo hinzo nan bine babu yin gonu ko bon yin har ka yote de ko ko kebo so di mun metri yin go mansa in mun iko gumnan si o kere mun goro goro asuba maki mu kuferu de mine zamma de mine ka baran gbe manan ko bine badan akuna gumnan si o kere asuba zaya de ya in mun minis arma nata de ya guna gonu ka ate na mun igbera kameto metri ki bakoyoga ya diri kwe ba ka kametonga ni la sabu banna e ka gonu kugum batu ne fo ya ki sabu akul pay mo batu ali suba si arzuma batri khandu iyente o anu jibri wente na sara jiru rubin kan na waran ka kin ni do ni mete ga labari bon ka unun na iba ka zano se ambisan labari kere bon nu kai ba gu ziri no sena labari ka iba kwe na no se kwe ne yeno pon di ka kira gonu para kuma alkariya kuna po sek banna ni ya gano burum mun ganyo do kamena farani kawo kinna nisiko ni ndono poni kwe kogo nde kini yikari hari kulpai akim poni dabunu diro do sin kogo nu uka kirun gonu farani diga musuini kaka kwara kuna kwara den gonu kwara kuna no musuini kakwe mfuyo nisiko di do kamena ni ya goi do di kwene nunya tutuma nyina akim kannanse yimun nye ma naruka uka kirun gonu ko hunayo nisikodi do kamme za andre sokagwe marigante brene naruka jean didier boyer na mekele wana ko ti boka a yuna beo arukusuwanu wanu masul malaka di tinyo hunoga do nyo kanyo gonu ko hunayo nisikodi ne ya
kondi asara otonyo don na norudan kain sainsa banyo na norudan kain salimo kan gonu para kuna bonki nyoga norudan yubanna keto tuma kondi maya kasara nyago nomuya nabiti nala sabo akuna wakanyo kwe ko gonu nyo gonu ko imu ganna kwe ke ansura nyomo haritusu nyose nyo ya ko imu para kumeru bonke ansura nyomo haritusu nyose nyomo bine gonu ko naneo na nyomo meki nyo deliko ya babu kata biyao abate niseko andukoboro na posek banana farandika kwe ko gonu nindo labari kere vun nuka iba gobziri no sena labari kunteka iba kwe nano se duni wakati anabate nyana woka kiru nkimko gana faraniyo kuna kwara kuma alikaria kuna kwara tutuma kuna ifara kinkingbe nyana kokobe kayo dina dalagu no kamifoma kanse dina dalawino akika menka mwen kokobe makutu susu ka akanse ainzante deki na kamiono ngoba dina warankano bukata biyo ateko na warankamba mwin alafia baru na zenye ifoga na domi imu nye ma naruka lukuturo nye lukuturo gonu kukibu kaya zaya kali ya kwe kwa gonu akuna domi makasine saa dede ka wegi na folon kuna gonu kolo zama kulpa ise ni mansa ngu na zenye nye zama ni mwizi nye kawiki na sidano demine hepatite ano beno seno deno demine hepatite folino kwe kwa gonu saadi machi wengina kan lo nse kakobedi tusu na ngo merayu nye angwini kwidi nya kwe twaga mtusu tusu noni dikira ya kaki nindo waka kira agu nabani denka kwegina di nyeno mba lo abonse sari nabon mera kwidi nkadi akwe marugu sari waka kira adungu na zama ni wenzenye kawiki na vya sida demine fongwa anini angwenzenye ananiki nina sari nsu kabeza ama nizenye di unu diya kali ekaga lukutoro gonu kukibo isena lea nika nkini kakinko kokobeka ndo lea ahima anuma ya kala sabu lea ina lukutoro wamete na ahima lukutoro gonu kukibo iseka kimino bame makinko kade anaki kwegi na folonku nino mbolo za maase lea kwegi na dikere mbobo ya bogu na mbwegi na makinte nanse a la muntegi nombaki nde meteno ni ya bala sabu almadi mbaka kochi bwegina kangu nko lo zamase koko kokobe kanna nyano mbomba kini kolo ekanza mbonsena ala san akpaki ka kira bara lukutoro jinkalista mekina mwanona ka azana na france kini yenki maki bay malabari kere bon nukai ba gubzeri no sena nyenzo otro kuna kono moro boru wakti ana ba tay mu labari yo kayfi sono sensuin kabisa na ya el fatman ko yakana no sai duniya kul pay christian nina aka meda hino kama na aginde ibne gonu ko ware ko eno ka kiron do ba ka mun garasa ko mai no to ka mine nzam sunna ko imani ko mena kulpa ibne ka aremu am dawl narka yurba ki lak suba bye bye

se iba fun olorun oba loke oba to da iya ti orun mo si ba gbugbu awon eyin agba te je ko ma yo ni gbugbu awon ojo mo ke yin ni ojo ini tin se ojoru ojumo ke ejo ninu osu keji odun ta mo si osu agemo odun egba o le meni di ni ogbon mo ki pe ku dede wo yi e wa ku gege bi ojo se ri mo ki gbugbu awon adugbo kankan ti lu paraku lapapo awon ilu ti won yin ka wa ti won gwa lowo lowo leyin odi gbugbu ni mo ki o olorun oba loke ko je ki eyin te wa leyin odi ki akoro ko dele jare mo mo seju omo yin omo ju lo ti won fe dare eto ojo iteni ni ago mejo ti koja iseju meni di ni ogun ni oju le se wa je a o te saju die ninu olorin wa ki atole lori ohun ti a fe fi sori ate aditun la loro re ta fi tesaju ninu awon eto yi ki atole o ti ya olorin wa

0: ẹyin na ki o to di fi omo re rase wa na papa o ti mo bawo ni awon eni ti o fi ofe fi omo re rase bawo ni won wa eh lo to ni eh pipo mo so pe emi o fe nkan be eh ki lo de mo omo e wa le si mi nigba to nbo e se nkan be e se nkan be e se nkan be e se nkan be je awa na so pe a o ri gender bi a o le toju e da da bi ko je be
1: awon mo lati wa o ma lani awon obi te nigba to bo nlo yo di ero ero nje fun pe ko mu lo lodo eni ti o lo gbe
0: wala
1: lati fi ti atileyin fe ni
0: to lati fi se atileyin eh don oye oye oye oye ki won se kino ki a se atileyin na nitori pe asiko wa e ko se ni ti la fi to fe se
1: enu meji to nbo yo di meta bi merin
0: o di meta anu meji o ti di anu meta
1: meni
0: o lo ti mo bawo lo ti nse tele o ti nse kini lo to fun gbadi re ni me gbadi e na
1: gbadi na o le ni lara
0: o le ni ra don ko un ti mo ni tan kin to so lipa egbo lo yen ni e
1: o da a si se akisi lo de de awon obi mi na to je pe awon ni awon fun ra won na ni won gbe awon mo yi to ba je pe e je ki n gba ololufe ka ti won pe akia to sala lori re ololufe ti won pe akale Oda baba wa.
2: Ma
1: paje bro.
0: Ko paja to mo mo re.
1: Mo mo nse. Awon ko ni won dale ni. Ko ja aso yin bo lan tele.
2: Awon ke wa bi.
1: Eri awon opo ni won ko ni le fase ti won wa ni le Africa mi. Mo si si mi. Sugbon bi won se ti won gba o yato
0: ni
1: wa.
0: Be ni be ni. O yato.
1: Oda baba won ti lo gege bi ohun ti won we ti awon alawo funfun ki o to fomo re rase ni yo ti se gbogbo awon iwe re o se ibi ti o gbe iwon ojo ti o se ounje ti o je gbogbo re patapata yo ti dogba ki o to wa lodo eni to hun to he je ki agba ololufe ti won pe loto e ka le o
2: e ka le o
1: assalamu alaikum
2: fraternite ake oloto
1: o
2: ake oluko ni yawa be kai
0: baba adupe o eje
1: ki loruko wa
2: omi ni oluven stan
1: ah baba e ko jo meta
2: awo an gba don eto
1: baba vincent baba vincent
2: aki dada o olotun aki oluko ni yo si wa
1: mi
2: n fi alaye won tun to gbogbo wa leti
1: mo da ru mi o
0: aje aje aje baba
1: baba olu baba olu mesan
2: wi
1: mo ni ogbin gbe won gbin wa o ati ri ope fi ile ki won pada bo
2: won ti mi ke lo nbi ken eyan ba won ba je o je be yenu ku sinu e omo mo de ane
1: oju won mo nto to bi a ba se ni asiko lati bi je ki a ba won lo ki a ba won pada ibi ti e fe gbe won lo yen o ye ki e mo bi won se gbe gba ki e fun won ni eko ke fi adura si won leyin a ojo mejo lo fe se ose meji lo fe se ni to bi e ba se ni kan ti e le fi si apo ora fun won ki won mo na ki won gbe ede odo ibi ti won fe gbe ki won fi se iranlowo fun won do awon mi la se npe leyin gba te ba se bi pe won lagba lati gba ni won lati mu lati gba ni won ni sugbon ira lawo lo je
0: be ni
1: to awon mi la si wa to je pe gba won fe ki omo na koko leba won tori pe won ti mo iru omo to je bi o ba je omo kan ti lati odo obi ko gboro si awon obi bi obi ba ni bo ba wi won kan si kuni gbo si lenu iru omo ba won o churo ki won fi gbe lo ni simi eri nkan o ye ki awon omo na ki won ni wa rere bi ba ni wa rere to je pe o je wa kan ti eni ti o je mo wa mo oluabi te ba be lodo awon obi pe ki e fe lo nisimi obi o le ko tori pe omo iwa ti eni omo daju pe eni doju ti ohun nigba te ba de lodo yi iya to wa bi boda to tun be lohun sugbon nigba te ba ni wa ti ko bojumo e lo doju ti lohun pe ah iru omo ba ohun ni boda mi bi abi ke na ke si lo ko iwa ki ba lati odo en ton ki e ko wa bi ti e gbe wa je iwo tan iwo si ni ki a fi si akiesi o da boda wa romeo lori awon ta tin babo alaye melo kan ti en lati fi kun tori kun seju meji ki atoka se to nle ni asiko yi
0: okay ke n to tesi waju mo fe ki gbogbo awon ti won pe wa ati en ti won ni anfani lati pe ti won ko le pe mo ki en ti o se atileyin fun wa ki a to le wa nibi e ta fi toto dako re o lu Vincent yen
1: baba wa oni Vincent aki won
0: olorun ko se mi won fun
1: gagba oju eko ta mo si le zasere
0: be ni
1: abi olu olugbane
0: ile keji ni olugba be ni
1: oke da ma lohun
0: be ni be ni
1: ola ko je ki o dagba soke
0: ami ami ami nipa akoko isimi mo fe manu ba die nipa awon obi ati oluko ako ti salaye lo nibe gege bo se ye awon oluko ntana won ko ni isimi be to pe pipo awon awon ori awon nbere a eni anri oluko ni anri awon oluko won ko ni isimi gbogbo gba ni won se kini won gba ni idanileko won gba ni idanileko titi ilewe na fi nbere
1: be ni
0: o je nkan ti mo fe manuba ki o le ye gbogbo apata li da keji fun awon oluko akoko isimi o ton je akoko ti won fi ngbe igbe won fi ngbe yewo e ti won ti lo e ti won ti se lodun to koja odun to nbo we bawo ni mo le se ki atun se ko le wa ni to ko ye ki an so nkankan na okankan na fun awon omo ko ba mo
1: be ni
0: ko se de o je nkan ti o je akoko ti awon oluko won se kilo leader keta baya on le se kino ipo ti o ti wa to ni ko awon le po ipo na fun ilewe ko to be don o ni lati kino o na papo ni lati se akitiyen ki o le ni itesiwaju don o je nkan ti mo fe man ba nipa awon oluko nipa awon obi akoko isimi o je akoko loto ani isimi ni awon obi miran wa nigba ti won gba isimi yen oya omo ko ni
1: o di loko
0: o gba ku gba ni
1: abi loko ta ki won ma
0: paku o ko da be akoko ye ko wa ki a fun omo ni itelohun o lati so koja ne awon ele ti won gbe omo won ti won gbe lo si ilu mi re ko je pe won fe ki omo ki o gba tegun ojo melo kini
1: beni
0: awa ti ago ni anfani lati le gbe lo ni bikan nigba ti won wa pelu o ye ki a wa akoko fun won ki
1: won fi gbaradi
0: won fi gbategun bi won gbategun lo die ah oya ki amu won die won gbategun lo die ki amu ki se pe gbogbo e ni ka fi se
1: e se mo baba ki en me lo kan tori pe awon batonu o se iroyin le de bariba
0: okay ada adupe ki n to tesi wa mo ki en na pelu
1: ti
0: pe bi o te je pe a wa de bi bi ko si ife bi ko si ibale okan mi bi ko je a o le joko ni bi ti a wa yi
1: oluwa ni ka fo pe fun
0: mo ki n tan na fun gbogbo akiyan ti en se nigba ku gba ti en fi n gba wa
1: adupe lowo
0: yi ki olohun kan se yin lesin rere
1: ami ateyin na ta n pe te n je pe wa e seun o da yo dara fun yin to dara fun awa na
0: yo
1: si dara fun awon ti won pe tori opo ni won n pe lori eto yi
0: bẹẹni bẹẹni
1: awon ti won pe ni asiko ti a le gba mo e ma binu si wa
0: to
1: baba dojo mi na ojo re a tun pade
0: iye
1: ni asiko to n bo a o so lori awon owo ti awon mo n se kakiri ilu je agba oluko ba le je romi aye baba wa oluvesan abi adeyanju agba lari won ki won ba wa seto nipa re anfani to me pe ki omo ki o ma kakiri asiko simi ko ma taja pepepe aso nipa re asiko ni to wa ki a fi se alaye nipa ohun yi a wa ojo miran ojo ri ta fi pade ja ki gbogbo awon ti won pe ya wa anuratu je yakubu akimo lawin ti odo aki gbogbo yin patapata baba vesan olu akiyin o vesan nilu mona olohun gbogbo yin laki awon ti won pe lowo lowo bayi ti a le gba e ma binu si wa afasikasi ki gbogbo awon ti won lo ni idawo ti a mo si bpc abi back ni ojo ini ni won gbo won ti gbo isi bajade yiye won olorun oba loke awon ti won ye je ki won ma yo layo ju awon ti won si lanfa lati ye ki won fowo ni ko mo daju pe akoko oluwa ni otito ago igbala ni otito ki won fowo ni ko mo daju pe ago olorun o je ago dada bi o ba di odun to nbo boya oluwadumare o se yanu fun won ki won ba banuje aki gbogbo awon obi fun akitiyan ti won se lodede awon omo yin la je ki won le ye ninu awon idawo ki a le je anfani won gbogbo yin la ki patapata pe e ku ise gbogbo awon obi je aki baba romeo ti won ba se awon eto tojo eteni oruko mi ti en gbo mi lokan bayi je omo yin awon julo aburo yin ta mo si michel dosumare mo se julo oruko mi asiko wa olorun oba loke ko pa wa mo kasun la o ki ati jilayo je odola pelu olorin wa ti a mo si tirela o se tori pe olodumare alagbara tirela o ma se ni gbogbo awon ojo